Ni mau toki mea mai foki a ki he e tau ongohimi kamata ko ia I he e tau programa ko ni o e pongpongi ni. Pea mo e kauhiwa ko e memeli poane a ia na e taki mua mai a e whaifikau maa lolo ko ne o si wholau atu ki he whanua e talaofa whaifikau si uperi tariai pe mo e kauhiwa ko ia Canterbury Choir. Yana o atu e himi I loa ko ia I e sese wasiliana tau taina tonga, ko e sisu wafi tau lalo e. Pea na e hokat lewa ki ai, pea mo e himi I loa ko ia I e sese o tonga, ki tau hiva mo whakawhetai. Hau mene tau taimi ke ose mi te hongo fulu mai konga, me he ono wa te tal tali rei hendi ke tonga mai vuklan kotoa, o kumea mai ke hui koe ni a reo tonga wha. A whakafofa foki a neafi a malolo koi au e ka, ki atik nau tol koi ane nau lava atu ki he show koi ni I he RNA Showground, I he Fortitude Valley, o ku I a whakatawange ka pau te mou te ahia a e pake koi ni ki he show koi ni pe a ofa ki mou mau ha aho li rei, o ku whaalau whakatoko lahi ko hui koi. Lahi whakamore ki he whanongat ko ia ki ngāhi whakawhiawhia ko ini. Kau ku ngāri kātoanga hai ho tau koloni. Ngāri kātoanga tau koloni ko uhi ko e ngāhi whakawhiawhia ko ini o ku hoko I ho tau ki I koloni. Pea neongo ko e kolo lahi eni. Brisbane I whikatolo I he tuk koi hae kontineni ti kaukui ei pe ene lau ki he ongo uala lahi koe a Meripoane pia mo sene he koe ahoni koe aho ngari ngari ke tuule rei pe me hono kotoa I he kamata koe ia ke hopo hake a e huelo masani o Queensland koe polkalama fukia e pongpongi ni o kui koe huelo masani o Queensland ui ko si fok ni tau whanongoa a e proklama I loa ko ia ko e tau whatunga matu a o tonga pe kui ai whaka amuhen ko e huelo masani ko eni o Queensland I he pongpongi ni o ku toka maari e pe ngahi mea hona kotoa I ho tau koloni pe a ka I ai ha ngahi whakawhiawhia e whakahoko o kua te tala manu a e proklama ki ho mo kaumai ko ia I he tau programa o e pongpongi ni pea mo e whakalavalava ko ia ngai whatongia mo e ngai te waki ko e ni o kwhai I he kātoanga I he family pe foki ngai siasi I kauma a foki a e whonua a foki whakapure anga a e a malolo ko ia ne hoko ande a fi ko e ngai pure anga whakaloko lo foki o ko ia pe e nau ngai sou hangi ko ia ko Logani, pea mo Redlands, ka mā whauke Moreton Bay, ko Ipswich, ai an ai nau taktaha pia ik nau tau lui e ngai au sou, ai a ko e feitu o whakakau ngā tāmake e Motuani, I feitu o Somerset, ne aha mālolo a ki mau tau lui e he mōni te, ai a ne mau whauke atu pia ki mau tau ke ngā we ane afi, isa I he Pulelulu, I kaike I aiha aha mālolo. Koe tau whasi koe ni o ku teo teo mai, koe kalapu mos mosi e ni. Pea kua tu ia moi ofa e programa, kia te kinau tolu koe ia. O ku teo teo e ngahi kātoanga kehe kehe. Pea koe whakawhamili, pea koe siasi, pea koe whanua. O ku atu e ofa lahe programa, kia te kinau tolu hana kotoa.

0: Malala mali aho e ki malele e tonga hono kotoa. Fia ke utari tari lei ki mautau ki o mo uni o ngongo. Mo ele te o ka o maafo ke televiso ne tonga ki he hawani. Ne ke iho ko atu pe e tālanga ki he tūtu uni lai sendi e ngai kautaha businessi. Ko e tālu ene ase ni ta mi ane afi mo e aho ni kakato. Ko e tūtu uni ko e ni au whamal malu he potunga o e consumer ko me e si leipa mo I lofo ou. Ki hono laisen ia ngahi businessi, pēko I ngahi kautaha I tonga ni.
1: Ko e kawai ngā ni, nei mahenu au pieta whenā pāse ngā oe potu ngā oe ko onyi, pēa moe potu ngā oe tanak pā ngā humai moe tō te. I hono mui mui I ngahi businessi o klesi sita I tonga ni, mō whatupu pā ngā, pēa mo whilawe I tonu ki he tāna ke tuk hau, mehi ngahi businessi ko e ni. Nei te iai me tokanga ki lesi sita pe laiseni ha business o whatau mua ke service pe e taha pe
0: a laiseni a ngahi businessi pe koe ngahi kautaha I tonga ni.
1: Ko e kawai ngani nei mahenu au pieta whenā pāse ngā oe potu ngā oe ko onyi pe a moe potu ngā oe tanak pā ngā humai moe tō te. I hono mui mui I a ngahi businessi o lesi sita I tonga ni mō whatupu pā ngā pe a mo whilawe I tonu ki he tāna ke tuk hau mehi ngahi

0: tui tāli pēke kawe ngā ni tokon pale mia to ki tā muri a mi lā tō.
1: A kum tā whāra kusi, polo ko pau ke tā kua se ni ke whaha ke whai re si tā whakotūtō, ai ri riu. O ko stala mai pēr sea I he tefto I lāo, ai time frame I kona hok whai kea e ui ngā. Ka kua whoki koe ke he tūtō ni I he whika tahaua, ai koe tahaua whā, ke ri riu anahi ngā whapisi e whā taimi kua pau, ai koe Koe whaka ui ngā ihe waha tai ni kua pau ke whakahu I loto. Ihe aho ngā ui koe tolu aia upu tūtu uni ki ai e te whito I lao.
0: Nei te tāki atu whimea a ki oa au ke mawhai a yongo potu ngā ui e ua ai pule anga. Aia ka potu ngā ui tanakpanga hū mai pia moe potu ngā ui leipā. Ok to tonu ke na ngā ui whakataha o whikau a ki moe ka vingani. Ko tuku mai whamatala mihe o fise palemia o hai ai tokanga palemia ke he tuwhaki o whamatala mo yongo ongo. O I kai ke mooni I he taha I ngāhi kautaha whamafula lea o fōu I he lētio, kai pehe ke interneti.
2: I haungongo tuku atu me he ofisi o e palimia, nai whakahai e iai e tai whie mādi e ki ngāhi whamatala, mo I tuku aki I ne whakahoko I he kautaha lētio valvalpointaha FM, mo I pēsi interneti I loa koe kalon kāli. O whakatau mua koe ngāhi whamatala mo I tuku aki I ke e palimia, ho ek me mi pāu kapneti mo I pule anga, Aia koe hoha a koe higo ala hoko I ngāhi tuku aki ne whakahoko whakatupu mo veu veu ki he whonua. Tau te whito ki he whakahoko whatongia a e pule a ngā. Nei kai whakamahino mai he whakamatala mi he ofisi o palemia a ngāhi tuku aki I ne whakahoko. Kau tuka ngā lahi ki henia e ofisi o palemia ko hina e whuhoko hoko I ngāhi tuku aki I mamafa ma ngāhi whakamatala ne whakahoko he kau tahale ti o koe ni pia kui kai mo oni. Nei e me tokanga koe higo pehe na I tautonga we aki mo takua e huafa mo ma fai o ene a fio ki ngi tupo wono mo hono fale ki ngahi whakamatala whakapolitikale pe whakatau mo ahanga tonu ki eik palemia mo me mi pai kapneti. Pehe me ofisi o palemia ko osleko ti mo tauhi katoa he ofisi e ngahi whakamatala ko toa pe ko whakamafola mo ngahi leko ti whikau aki me kawe ngani pe kua wakai ia pe ku kei hoko hoko atu ano wakai I he ngahi whunga te tonu e lao me ngahi mawhai pule ki e mitia pe ka ngahi kautaha whakamafola lea. Neo ngai ngā unu koe ni ke wakai e to tonu whakalao ai mitia pehe ke no wakai e ngā hika wenga o kwe sia mihi whakamatala loi ko whakamafola koe ni. O ku kei tuku pāpe ai ofisi o palemia ke malu I ai to tonu mo ngeia o ngā hika o taha whakapule anga ngeia o ne a fio mo I whale hoi tu I mo I whakapapau I o ku mao he kakai o whonua ai ngā hi whakamatala to tonu mo oni mo whakapoto poto. Lolo tō ngai ni ne te kuange mai he kau taha le tio valval poin taha FMA a e whuka matala o whikau aki mai ka vingani a e na e whuka haia o no mao he kau taha a e koe kau taha taki ama a e tohi whuka tukanga me he komisiona o whitu taki o whuka hai a e na o whuka kau kau ki ta ofi pe e whuka ngata a ngā hilai seni whuka mitia a e le tio valval poin taha. Kei ki heo kumahino ko hoko atu pewa kai ki he kawe ngani mihi yongo wha ahi. Ka kumahino ko mau inga e whatongia o I kau taha whakamafola lea ki e tuwha ki o ngāhi whakamatala. Ka ku pao pe ke whakapapao I ko ngāhi whakamatala o ku mo oni mo to tonu pe I kai ke mau mau I ai halao.
0: O ku lolo tonga whakatahataha mai ki tonga ni e weekend e kau ofisa ngau kastomu me ngai whanue taha tolu me Pasifiki. Ke polo kalao maa ko whakafeitu e Pasifiki ki hono whakaivia, whatupulaki ai iwi malawa e kau ofisa ngau e kastomu ki hono malu e kau awhonua o tahi. O ngau ake mea ngau pe platform vahe vahe whakamatala whakafeitu ke osene Pasifiki pe Iris. Koe Iris ko hame a ngau e malu fotu utu u kene tokonia ki he ngau e whakataha.
3: Koe proklama, koe aho ni mā koe ni huku whakapa ngai he kautaha ka Storm e Oceania, tataki he potu ngā oe tāna ki paanga hōmai mo I tū te atonga ni, I he whakaamu ke whakaivia e malu o tahi mo whakalelei e whonga tuwha ki whamatala whafeitu o. I whamatala ko tōku mai me he potu ngā oe ka Storm o, o kumau inga ako koe ni I he mahino o whafuafua ke ofi I he kilomita skuea e whānoa miliona, ai lahi o potu tahi I pule I makehe ai Pasifiki. Ai e toko ni lahi ki he whahako whatongia e kastomu ke nā utoi ilo lahi ange ki he ngāhi ngā oe ta e whakalao e whahako he potu tahi Pasifiki. Koe porkalama ako koe ni ne whahawa whaofisiare I nuku alofani a neafi e he minista e potu ngā oe tāna ki pa anga hūmai mo I tūte 17 I tauma ua ai a na ane whahaheni o uhoko eni ko ha whainga maari e lelei ke whakalahi mo whakaivia e ilo e kau ofisa kastomo, whakarerei e whonga vahe vahe whamatala, pea ke la